0: Speak Farmer, bon mapegik.
1: Yara boru ya bungwen tonna be. O tega metedero, imi ungechi kikupulua.
2: Pengo ma ana miro ni, umira bet won come at yole parliamentary group. Pena ana nano ni, jimi neo no keri war ma be emto. Bu ma tutut uno dongo ma duong. Uwe ako cha mo kende anywa bena ki nywa arwa ba. Bu ma no dong.
1: Radio ma megi, tuan ma piki.
3: Bili ere ni minister of internal affairs ye uyuhu. Nga ma wangwe nuwaru. It was a restrict, chene me yini chwaru. But jomu kair mati wako, but family ni guwako nyome konyo gimi ya. Guwako nyome konyo gimi geru. But how many geru are there? Guru kanyma ini romu wachini. Men ni ubiru chalo, aduki pa umiki wama gichwalo chende ki wako sa gitika kiri. Mamu kaini gichamu wachama. Kaya do kato chalo chik. That will be regulated.
1: Yera boru wia bungwen tonna bitch. Speak farmer.
4: Ikum lokwa contract make mare chupi. Monti ki pasen ma dit manu miyere ki meide gundong pasen me contract chupi. Ea pege meine ki. So miyere jim muke nini. A mak beri kitpi luaka. A wimu ki waini. Administration kone ngaye. Eko ti administration no ngaye nini. Ngatu doro ote. Kukarwa wako wye be pomeri. Bailo biyo kwa nifum gamento noni wye ruate metela. Ik ngaye.

0: Nino Doc and Aaron Yanamo, Tikakati, the Kiramacharutini Kikome, Ki, the Kiramadombe Rioni, where our Cherkan and Jimukan, Mapol, Manutikabino, and Ki, Kitik Matin. Let me video a Chakaka Duchan, Wabido and Tikum, Wang Chow Mokan, Manube, and anyone Chow Eoni, when anyway Joro, Lafon, Padafu, Kilmekara Duju, no one were teaming anyone, no, Germany or Duju Kore, Kore, Kidiku, Mini Matini Chow, Tikarino, where a Duke Chan Chichot, Wachaka and Kikan Kikome, when anyone Mati.
1: Money to one chow mukene, one chow
2: Tamu,
1: Big Farmer, Duan Mapikik.
0: Okay, and chawan eno wa dugo kabore ini ano matini wakben da dukchan wanen kedma wabijo lokere la phone pa lefu kedme kar duju chadak no wanero lokme le kedma no jemene karo kere eno anwe kawer mot in kadu wanen gen matie.
3: La dieta foi dañati. Ya, foi le toile radio, foi bene Marita, mi jola ye kan. Niak lone Richard Sajoba, telephone pal fo, da bena a kidul maklone Agrithon kita kar dujo. Tin ya yom le toile ki tia def mi ñor ki ma telefo, la kom le, ma wago pa jo. Ci wala gona mi radio le chok, wax no ñak kar ci.
0: Kakare.
3: Yeah.
0: For the 12 eno meno ketma energy tiji nye kwede la dit Richard kar ke kar no ti borwan ga kan mine ni mi ungech malupe ke ketma no in la fu mi arbeti kwede donc tini ene don gen mabo bina ne lok manyuro nyune la nyut mino manyur ne le mone ko pe yot to tole e ketma initi ka gwa ke le ma megi paju kunu ci don kay ngeyo la nyur ne eneni e biti mu gena ngom war no non ko pe yor yor kinge nanu la nyur ma cari ko man ye be da jol en wa ko min wa detail ma ti ma ka kan
3: ya be le tole ni dio ma fut pa wana ngom ma ti me cha ke wonye be le kan wa ci ne kere pe dal ma wonyo yo me fu chen che ja dak mo karo wa be le kar man me loko gina chino pira tek yana ye loko mluweni kama chama manu kodo maginone kikele vaksin manyan maku berichari manu loko ni dano lomtika chako wido ne nongeni lweni kama kodo lompebe biru tek total man anti tics vaksin sano magilone narovak mainone kache nani machala fuitiyo kima be chiyo tiki gende uluto lawa lawa biru tie umiyo tine nime wano loko ni kitchen deck manyan bana wa beri kar man me meto kelle jema ken min machala fu itwaro nano ci noni ano beru unyo kayi nana kumle tingi ni ano no le ni pitia wini ma be bene dan ken gang dan ki ti ar pole ngeu la nyut mano nyoro ni kumle ba mi don tiki gar nyu tiki tuo mane dan don ngi yang late mama go mailo on daktane namo golong le don tiga ta me da ta ya ci wa ta na mero nan kong jemu ken ma tiyan tiyan ma in ma tiyan fu ka yin nan ni tap mi ri ni ngeyo ni le ma mi ni ko bi yot man en again ma wa ta na tiyan mero wa ti ma tut bore ba ka chen en pen yo tam ben tiye ti no be ri kan ma gam ne ke gwa ka pe ma ben tiye ma yin ti ya no ne kom le ma yin ti ya gwa ne pa yo no be ra mo ku pe ke dwa ki don mo en again ma wa mi to nan dun da ba ba la cha wa en a ye watike jema Paul ma pat pat maka yine nalo gi kumle ma wana gwa gi payo no mere ngene le ma mere ni kon piyot kono biru ni upego kono biru ni diel kono biru ni diang kono biru ni ramo tak donge na gilo ni le ma te pumpu te ugi te gang kenyo kono gwa mere ini bete ini mere nane ol te timo gi ma pere ken jema Paul ma inone wa yer pini ma tin wa mitu wa tit ki kore kore gin ma chela fui wing daga niang chino in karatich wak no kon in machala fu wak wak lebo ben mayot ene mia chen chenen in machala fu inen le ma mege pebero active tutual tutual nero kinero chamu kena chung tiko berga vora vora berga beru pere kena omere ini ngeyo ne nyomere sensing gimone gina mwanti marachi kum le ne one cene antiga vora vora no car nero chung mane nero ko chung kuman in bende ane kaya nbe piti mapon kito mi ariyo voro bene ping mane one voro ne ping bende voro mane ngo mane neno gena no kome liet so ene nyoro ne le ne one tiki gar mama tiga winye nen kito mbene jema kena pia tek min machala fu mire nen yana ye ye kom le ma migi ka yi neno padyo kuye no no le mano kome yot mire bed mano kome ngo ye kome timo pia leo mano rien manane met ero che nen tie mo dunyu duny mano chunga chunga onyo guak tiki ulongeo te deli guak ulongeo onyo onyo bene onyo guak chunga chunga en deli en ye chane mano pe beri mo piele umere ininge ini le yane ngo tie ki pego mo onyo tiki gar mi yor kom I kom e kenyo manyen ma chala fuit che nen ye kom leo migu chung de chunga mene anu tiga dunya dunya mere beri nene gina tima ini penyo pere pen tam wax nen ngo me ram tim ne ki don ga mo kana pere ben tek na ye o mero nge ni le ma pole tien ge tia ngwa na ngwa na du jo to tole ka na tero diel ramo diang eno o mero ber ka ka na tero o tian ro ene ma no ini duwa ge don pa jo ne bi le ma ge do ro ge do ro ne ka ini kwa ni le ma me ge ti du ko pa jo ma gwa ga tu ye te ar ni gwa ga ter ar ye Omera gutik ber ka nyamo gubet be ga nyamo en gen ma gubet a chamne di chenge ma no ne I di chenge no ge nyaro ge nyaro ge nyaro si gen gi chamo era di no di wo na ge ber ga dwa ko na ma ka go dwa ge ber ga nyamo ne me ngena do ma be ma man ka chene le ma mi be peti mo yone ti me ngi ni gar ma tie ma no tie kom le ma mi ga ma mete a gen mo ke ngo mi in tim kido mbene jemu kena pere bene tek ena ye min ba chala fu kai chenen ini nano chibi mogo ni le na ne kon bi yot ena ye ino ni ket me cham pa le nen be be ma be pe no nge ni le ma koma yot mer be ma chamo ma be ma tika bi tai ma be ma no chamo ma tika ker ma be ero chenen le ma mi ker me chama bi ti ma be do ge chele ina gu ne be ti ma nok be ti ga losing weight o so mer nge ne genu ma ti ma raj kum lewa me nyoti ga wunyu garma mat nyuro ne mer in inan ne timo gi mai ye kiron bene jema kana pier ta kana ye me nyuma tela fu itwer bene ni angle lewa me ga matia gwa ne kwa piot ana ye chat magen gi konye ne ne ne ka ina no le ma koma yoro mi ro konye konye mati no mo ma be ara che ne lewa mi gi konye nyo yoke yoke manati ma tak ni kanga ne ne mer nge ne le ne bene ngo gen me yoro kon beti ma bere tal kede on bene mag laj mano gen gi layo mira la be laj mano kala ne ngo no ti ma be man di uniform kene no kala me laj pa pa le kede be be ma leng mere chalo chalo pi en ma leng ma mara ne ero kala mani en kala mani be ti ma ngo mano gere brak be ne ni nan tu chel tu man ti ye ero chenen le layo laj mano ti mo bok tira tira ki don kale be gwa kun mo lai be remo mer ini nge yone le ne an be ngo no tira wunyu nyu tira garma yo man me at lai me me no me na mer ke ngo in den der mo me tima man be je mo ken me in ma telefu I twero be ri kal me neno ne ki kom le me ga ne na mer ki pa jo ken ne penalty je mo ken me cham pena ne no I ken charo it's have gone to a chain mugo ndo ndo doctor a chain nyario eno dande je chakali va diolo chuzo me ka in matela fu in na no jemene chan chi me in na mo go e chim kana ma chim tie chi tero nga ma tiga time one chi gwa chi nga ma in matela fu me na tim ki don ga ma kana pere ben ta kana ye lokman me yue ne chenen le ma me yue ne pe no mo pere nge to kuri yue man me in na le yue o ma be o mo be yue ma be ne no in beng ene ene tima be er ka che nen le tika yue ma ene anu omu yue na oa me ene anu omu ki kero me winyo bewa ki chan so mere nge ene le ene tika winyo garo bene duli kany mo mano olo to di er winyo kany mo mere ne mere ki tim che wa tiki jemba pol ma otamane futwa du chi koma neno ge wa mere ki neno ne kwa isa inyo kwa ina juru na pat ma ka che nen ine nene kum le che winyo ro ne le tika winyo garo mano gina mo kena ngom yana mir ini tim
0: Okay, mini gen matie ano wabitu chen ka wa mete ki kenyi ki kome ini er matine wano ku er macharwil wadu chen
2: itio la tit mati office pagament mo onyo tiki mutaka malog buketi nyi kiti ka meru loan pio yor yor pede ba wi tu twal fin credit uganda limited twer konyi ikene cha me pieru wangwen onyo nena chel ki ken fin credit uganda limited pemiu loan bot jomati office pagament ki ken ento give me bene logbook loans bot jomatimo biachara Kijo mapegiti office pagamente, ento gitie kimutaka. Mamorka agi logbook ne kichoe nyingi. Fin Credit Uganda Limited, tiki jaye maramo pie ario. Itowns madiro we Uganda kany. Takiti igulu, kubiki manager we number eni. Nora biera bora biero, abu ngwena ngwena chel, abiera ria ngwen. Onyo nora biero nora dek. Angwana dera bichel, abichela chela rio. Onyo limu website wa www.fincredit.co.ug. FinCredit Uganda Limited, jomalibu kwa tijio bedo, Uganda Microfinance Regulatory Authority. FinCredit Uganda Limited, improving lives in Uganda since 2004.
4: Itieki dire kit me yubu jemi, latin biachara, matia terra merien, mana yikarani. Chone kumbedi I yubu nyutu jemi kit dire mapapat. I Uganda One Festival Regional Activations. Wehimet ki gu mechel kan yutu jemi ni wai kampala. Ni aki nyutu ruk. We, tugu mapapat. Cinema ki makuchal, jama yuba kiching, tedu, kiluru jama pura. Limo pen ki nyutu tekwaru. Ki nyutu diru manyen inyonyo pamunu. Anyuali me Uganda weng bibinu karachil, umiri biri kingi. Chono chake, inindwe pira dekme duwe mangwen. Nindwe piera dekme duwe mabichel mwaka libario ki piera ryo wia bichel. Lim www.ugandaonefestival.com Onyo binati office pa wok manyen. Matinonge Ichukulu University. Iplot na mapiera bicha nguen ki piera bicha bich. La ro peche division kunwa pima pima ki St. Peter's Church la ro. Lukele yubmana ye URSB, NSSF, wok

0: mandatory recount kuwai ni dong pingi miru ni ana chia record so yini wanya ni yini bedo mp kikui biru biche no iti karampa hensi so mega put pabilo like a bishop
1: mokuma hili ni mpul angiri kimkang da hape hindi koko ben yuko mamao iti le mama iluwa nigi pere iti le pagamente iti le teen school mongi kem na lega bini mo foundation body kwa FC kwa ngope bimka bako doi baroni mwane pake kwa muli ku enti katak mi bere mi fonye mi ti don school mongi kene go district so kami kubidum yan won yan don kami kubie
2: wane wa duro te daro King Gang Music Wehombe di Pierre Bourou ya bungwan Tonne a bitch speak fama

Right, ite chengi dano bi logo, dano logo, dano logo, dano logo la win radio. Miere deni mongo mo kene do ibedi kare mo na me weya wete duoki tutoke because kai wachi duon chunyi do nga para ne wai. Ay. Peda do ibedi kare mo na me nongo gina tima ino la win radio because moni ni ubi karo ki loke o chueru chunyi. Mando roka tuchi kucha o chueru chunyi. Chido yini biberi ni ning puresa do bi neri odo. La win radio dane te chingi gi loko. Hello, pola karara mi utambo darani. Teki nge oni gina megiti a loke ye ni peti a da peiti timune. You know it deep inside your heart ni peiti timune. Konya paro be poke ya. Ninu piyara ngwena jami du yuti ye. Ero kagiri yingi oni gina jone te loko neni yini timu me wagle win make kwa kija ye bo.